0: sadie ma no bo be kwa wie na ne oyale ebrade wa san yare e bua wo bi biara na ye na kuma so ade ma no
1: sa
0: yes Christ on asbert mbedi muti amen
1: amen enumrei ye be fo yakin kan sem na free ahe fo nguma etosu mienu eti ensia ne nyi mu ba ko
2: asempa fm
1: second case chapter 6 verse 1 down ahemfo nguma etosu mienu ahemfo nguma etosu mienu eti ensia ne nyi mu ba ko nyamema adie ba ko a ewo ahemie ne mu adie wo nyame ehwehwe edema onyame babia hende se

0: ntra faako
1: ɛmo ne yehu ai wo so wo ko papa no ɛna papa ne sɛ afi sɛ mo invite me a mekɔ
0: yes ɔse ɛna ɔba akoka sɛ nene ne wo nko anko
1: nene wo ko anko
0: ɛna ɔse meso mekɔ
1: meso mekɔ
0: na wɔne wɔn si mu kɔ
1: na wɔne wɔn si mu kɔ anadwo

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na eko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bi

Bibia wo bi sa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa di so. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.

0: Amen kasa bebre Mr. Wada. Why? Mami, just produce permit me patcho.
1: Ayo. Awo eni bibia awo yenko eni mo na me no ngi nko ma kre.
0: I don't really
1: me hu tey. Me hu dey ma afom pa but awo yenko eni mo
0: na. Oh no, I don't need this. Me hu here. Me patcho. Ebo tum kwa assembly na I like
1: kwa. Ebo tum da tofu e. Awo mami jao, mami jao.
0: Ayo nko.
1: Mami jao.
0: But so utumi bo modi na oba. Eh se wuti mi bomo dia na oba assembly ho. Eh hu hia pa.
1: O da mami jawa, mami jawa.
0: Yanko.
1: Hey! Ah. Hello.
0: Eh dia semo.
1: Ah, enye o netu. Enye wa da fu na baba na.
0: Enye mi ma da fu bia o ba bia o.
1: Ah. Eti
0: yes, eba hen permita u afida uka uka sabibri.
1: Eba hen na na echere eba be susu anyama na akorpo.
0: Menyafi.
1: Baba,
2: I dey sham na ajira.
1: Hey, it me metin na.
2: Moye dey sham.
1: Metin na.
2: Moye dey sham.
1: Menyo papa na for mu ko wi anyu.
2: Ho, moye dey sham.
1: Hey, you are so wicked o.
2: Hey, manyafi.